0: Ah, nag-highlight ini sa conflict ni Rosel na nabalis ka na tunotok. Ah, nag-highlight ini mami na sa conflict between consumer electricity bills kag sa piyakabahin ang financial viability sang power distribution companies. Oh. Although ini si Bossing Manny Pangilinan, billionaire yun isa. Oh. Ang iyaning ginambal is about Meralco as a regulated utility, mamayanan. It's not about his personal wealth nga isubsidize ang mga electricity cost. Now again, ha, bisita ako na tuliwat, inchidyo na tuliwat. Ano ni ang systems loss charges? No. Kay man, kung ang kurinti, naliwaton ta, switch ulit na ta sini. Pero just for the sake of understanding the context, mga biyanan. Kung ang kurinti, nga nag-travel from a power plant pagkadto sa mga balay, hindi inatenan makalambot to. Ha? Mga barkada mo gani nga pagkadto sa inyo, hindi natanan makalambot, ang iba nagtalang. Amo man ang kurinti, ha? Kay ang iba niya kurinti nadula tungod sa number one, technical losses. This is very this is unavoidable. Now, ining technical losses nga ginatawag. Ha? Ang kurinti nga nagapanalaytay sa aton nga mga wire naga-generate sang heat, no? So amo na gani nga kakasunog nang imong extension wire kay kadabot amo sang ginsaksak mo. So the more nga may kurinti nang malubay, mainit na, no? Tungod sang ginatawag naton nga electrical resistance. And the longer the transmission lines are, the more ang madula nga kurinti. No. Kaya ang mga transformer naton, kundi ino man ang mga transformer, hindi ini ang transformer ga Optimus Prime. Hindi na mo na lain na nga transformer, ha. Ini mga transformer, ano bilang galupok, bala kung mag-overload, makibot ka na lang. Ah, inang daw mga balde sa mga puste, may mga lagko pag inang transformer sa mga substation, sa mga station. Oh. Ini nga mga transformer, mga kabiyana, nag-consume ni sila sa kurinti man. Ha? Kaya gini nga mga losses, mga minan, it exists in every country. Ha? For example, may isa ka power plant nga nag-produce 100 kilowatt hours ang kurente. Ang makalambot na sa consumidor, 94 to 97 lang. May madula, gina 3 to 6 kilowatt hour technical losses. Oh. Kaya hindi mo gini madula, hindi ni ma-eliminate, mga minan. Ikaduha, may ginatawag kita nga non-technical losses. Ano na yung mga non-technical losses kag diri nagabugat ang storya. Ang mga non-technical losses, mga binan, it includes illegal connections, ha? Electricity theft na ginakawat ang kurinti, no? Mga ginatamper ang mga mitruhan, instead nga 1,000 ang naggasto mo, ang nagagawa to 100 lang, ang 900 to systems loss na to, yeah. Oh. May mga billing errors. Ini nga mga butang niya, malikawan niya, kag dapat ya, mga utilities siya, they are expected to reduce these kinds of non-technical losses. Oh, ikadamo, subong nakawatay sa kurinti eh. Magkibot ka na lang ang bill ni mo, naglambot na 20 mil, ikaw lang man isa sa balay. Bili kay ang bilong nga prok, ara nakakonekta sa ibo. Oh. So these are avoidable, kag dapat mabuhinan sa mga utilities. Now, again, balikan ta ang statement ni President Marcos Jr. nga nag-propose siya nga kakson ini nga charge, ang systems loss charges nga kakson ini. Kay well, ang argumento niya straightforward kadama. Siling niya, ang mga konsumidor dapat hindi mamayad sa mga kurinti nga wala nila nagamit. Ang ilabaydan lang, ang mga nagamit lang nila. Amo niya ang iyang argumento. Kag kung hindi matabo mga biyanan, kung ato nintindihon bala, kung hindi ni Biden sa mga konsumidor, ti ang masalo sini ang mga utilities. Okay? Sila mismo, ang mga utilities ang mag-absorb sini. Kag, siyempre dugang sila galastuhan. Or recover nila through other mechanisms. So, ang pamangkot ni Manny Pangilinan, sino ang magpasan sini ng balayran? Amo man ang pamangkot naton. Sino gid be? Sino gid be? Indi ba ko mapasaan sina kaway ko man na nagamit. No? Siling man siyang ha? Siling man yung mga pangilinan. Hindi man kami na mapasaan kaya mapirdi kami. Oh, di sin ogid may mapasaan sila. Ha? Sino yun yung mapasaan sila man? Oh. Oh, dua? Dua ta para mamagaan? Ano man? Tungaon ta ni? Kaya para... Ha? Amo ni pinakadako nga pumangkot. Sin ogid ni ba lang mapasaan sila? Oh. Oh. Kaya man, ang kurinti nga na dula, ati siyempre grastuhan pa naghihapon eh. Kwarta pa naghihapon eh. O. Kaya ginbakal na isang miral ko. O. Halin sa mga generators. Ha? So, sino ni ang mamalayran sin eh. O. Dason, ang isa niyang statement sila niya, we will not survive. Kung kami na mamayan sin aya, hindi kami akasurvive. Nahuya man ta sa ilang income, no? Oh. Ah, probably mga menan, rhetorical ining statement rather than a literal prediction ni halin kay Bossing Manny nga hindi nga mabankrupt sila dayon, no? Hindi ba man sila guro ba bankrupt dayon eh. No? Ang iyang warning guro, ang iya guro nga paaman guro nga ha? Nga kun ang mga utilities mapilitan sila nga mag-absorb sang systems losses without compensation. Di siyempre, number one ang matabo, manubo ang ilayang mga ginansya. No. Hindi sila gusto sinaya. No. Well, kung ikaw businessman, ikaw negosyante, hindi ginman natin gusto nga magnubo ato niyang ginansya, di ba? No. Maligya tagani, baklo natin 30, baligya natin 60. No? Bakla na itong 60, biligya ta 200. Grabe na markup, no? Di siyempre, ha? Magnubo ilang nga ginansya. No? Dason, it could possibly happen nga ang investment sa infrastructure maghina. No? Ang maintenance budget base magamay. Kag ang mga gayagmay nga mga electric cooperatives or mga distribution utilities, base ko no, ha, sa mga base sa mga eksperto nga nakita ko sa online, no? Magnubo ang ilang nga mga, magpangatubang sila sing damo ang mga financial issues. No? Now, para si Meralco, tikay si Manay Pangilinan, si Meralco ni, ha, ang pinakadako nga distribution utility doon sa Pungsod, Pilipinas, no, ini nga change nga hindi na Biden sang consumer ng systems loss. No? Siguro hindi pa sila mabankrupt agad-agad. Pero mabuhay na ng ilang earnings. No? But it could have a much larger impact sa mga gagmay nga mga utilities na dutay lang ilang financial margins mga benan. Di ba sinita? Di ba billionaire yung si Manny Pangilinan nga hambal niya hindi siya mag-survive. No? Manny Pangilinan is one of the Philippines' wealthiest business leaders, mga binan. However, may importante nga distinction between his personal wealth kag sang finances ang meron ko. Dapat maging balance magkita. Insidyon man natin both sides. Although ga-criticize kita kung may criticize, but then i-balance man natin, di ba? Insidyon man natin. No? Lain ang iyang personal nga manggad kaysa finances ang meron ko. Kaya man mga binan, ang meron ko is a publicly listed company. No? Kaginapay nag-iyahan ni siya sang damo ng mga shareholders. No? Ikatatlo, ginaregulate ni siya sa gobyerno. No? And it is legally required to operate as a business. No? Now, kung paminsaro natin, abi, kung ang isa ka kumpanya, suddenly, I'm in love with a stranger. No. Suddenly, agad-agad, nag-absorb sila sing billiones, no? Nga balayran. No? Hindi man aguro masiling siya Manny Pangilinan o gamitan na niya akong kwarta. No? Agon nga mapadayo ng atun nga operation. No? Kay may ara man sa Gyapon nga mga... You know, may ara man sa Gyapon kagalingon niya nga kabuhi. Oh. So, ang dasun nga pamangkot mga binan, pilagid No? How much money are we talking about? No? Pila gid ini kay siling ni Manay Pangilinan, billions eh. Ha? Billions. You can imagine, no? Billions. Pinakadako ko kwartang ano yatan sobra 100 mil. Amula na pinakadako ko namang pero billions ang biyanan. Hindi ko ma-imagine, no? Pila na kasirong billion man? Ang million may anom kasiro. Ang billion may siyam kasiro. 1 billion. Di ba, chakto? 1, 2, 3. O, siyam. Siyam kasiro. 3 times 3. Nablang boto kon may ano to eh, daw na storyahan dani ang isa ka billion kun ano ni kadako sang isa ka tumpok bla sang tion to sa DPWH to mga issue nila, no? Pero siling ni Manny Pangilinan, billions of pesos potentially every year across the Philippines, no? Sa mga power distribution sector, no? So ini nga kwarta may mana nagadepende pa ni eh. Hindi siya literal nga na specific figure. But potentially billions of pesos, mga kanyanan. No? Sa tanan ng mga power distribution sector sa Pilipinas. No? Kay nag-depende ni isang total nga electricity nga nabaligya. No? Nag-depende ni isang mga allowed systems loss percentages. No? Mga electricity prices nga pinakamahal kita sa bilog na Southeast Asia subong. Ha? Now, para sa Meralco, siguro kung aton lang wala i-balance-balance. Para sa Meralco, siguro nabiskan gamay lang ang percentage. It can translate into billions of pesos tungkol sa kadako, sa ilang volume, sa kurente nga ginadistribute. Now, how about the Negros Power? I don't know. No. But, damo gyapon ng mga consumer skeptical. Skeptical gyapon. No. Kaya sila, di ba? Grabe man ang inyong income. Oh, billions man ang inyong income, inyong profits. Oh, storyahan ta ni karon sa pagbalik sa ikaduhang bahin dyan itong ating publiko. Kung nga, skeptical kita. Okay? So, di ba lang katim kalin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Richie, uwi ka na ba? Buntang na tayo kina Victor.
2: Bakit? Ano ba meron?
1: Naka-school siya ng kalating Kilong Damuron. Hmm? Halika, may jamming sa kanila. Sumubok tuloy tayong umitit.
2: Pare, ikaw na lang. Ayain mo na lang ako kahit saan. Pero ang mag-drugs, hindi mo ako mapipilit.
1: Titikim lang naman tayo dun eh. At saka hindi naman drugs yun. Para ka lang nagyoyosi dun.
2: Pare, kahit ano pa yan, ayoko. Mahal ko ang mga magulang ko at mahal na mahal din nila ako. Kaya ayoko suwayin sila.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Latino Público. Oras na Pilipinas.
1: Kagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8.20 mga kabiyanan. Kag, mayang aga kay Ma'am Marlene Extremadura. Good morning kay Sir John Reynolido. Good morning. Amugid ina ang pinakaugat sang problema kung nga may nagapigado. Nagapigado na gid kag may manggaranon. Nga gamanggarano na gid bangod ang mga negosyante. Hindi gusto mag-adjust kag magbuhin sang ila ikam. Sir John Ray. No? Amo nang gakratabo subong sa Pilipinas actually. Ha? Ang pigado, kapigado na lang gid. Ang mga negosyante, ang mga manggarano, nagamanggarano lang kay eh, siyempre, sino bi ma-adjust? Bi, dapat. To. Kabudlay, no? So, ikaw negosyante, hindi mo sila gustong mabuhin na nila nga income eh. So that's why, kita ang mga consumidores, skeptical kita katama. Ini nga pamangkot, actually, it goes to the heart of the policy debate, mga kabiyanan. Kaya ang issue is not simply whether nag-exist ng system losses or not, kaya aragin mo na. Ang issue, mga kabiyanan, kung paano ang cost sang systems losses nga dapat ma-share dapat buligan fairly between consumers and between the utility kay kung aton actually sa aton yung bill nakabutang ginada so damo ang mga concern for example number one isa sa mga concern ang mga consumer ang mamayad sang kuryente nga wala nila na baton, wala nila na gamit, wala. Namumining hambal ni President Marcos Jr. This is the most intuitive objection. Ma'am Perla Montalvo, may ngaga. Imagine, bala nag-order kasing bugas. Isa kasako nga bugas. Pila ganang isa kasako nga bugas, partner Bon? 50, no? 50 kilos. Isa kasako nga bugas, 50 kilos. Butang natin, 2,000. Sang pag-abot sa imo balay, okay, gin-deliver lang eh, 2,000 imo balay ran. Ha? Pag-abot sa imo balay, ang bugas, 45 kilos na lang. So, masiling sila.